mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya ya samaan ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seen khalima tag yonenti bi ci gën ja matji anam waye taxu rek ñu jot tagi

yonent bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amé tiyaba yu reuy man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam li tax ñukay way mo di ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhair ñew ci Safwan ibn Umayyah ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam mu jéggulo yonentibi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax mën nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab ba mu joge di wotene ab yonent la wacena saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko Muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran net li ñu itam iswaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day net li iswaru abraha daldi wax ne al fil wa ma adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow Musaylimatul Kadhdhab xamala gumala lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna wax ak lo dig arab waw

ba mu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tiss bu la yonentibi xasse denc nga fatte saw naqar yonentibi daldi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu daldi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñew na mom amr ibn al-as daldi koy gis bam ko gisee rek daldi wax ñi mu andal yefir yi mu andal na len man dal dama wara dugg ci najashi daldi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma contane itam ci jégué gi mako jégué ma fokk ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniko yow bur man ke dama gis ben way bu génné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox mako rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi ne ko muhammad ray na suñuy tanef ray na suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni amr ibn umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neké bobu xamul né najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donté sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba daanel bour bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi kraté bakkan ba dor ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom amr ibn al-as

وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بو وخي لولو يالا دا نكو اوبيل بونتي اديناي جوروم نياتي مو دوجو تي بونتو بو كنيخ با بو جابي با نوبي ناني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله نانا جاب لو رافيت لا تي سل اك كادو بيغا واخ نانا مولاي جوخ درجهي malaka yu ubil la jurom ñetti bunti aljana yi nga duggé ci buntu bu la xop ñi jëli ñam ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi la jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نانن سوكو جانغي بن يون داغا ام يولو جروم فوكي ات ديابي جروم بن جروم فوكي ات نانا جروم فوكي ات يو خامني فاتلو سي بن جولي تييتام بيتيك يا غودي ييب داغا تخاوون دون كو نافيلا تيابو بو تول نونو لن لاي فاي ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla da nako jox yoolu sidna ibrahim ak yoonent yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yoon yalla da na lu ubbil buntu aljana yi neenen amna kenen ko xni ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab neena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin ni nga xamanteni amna no gratu siddiqiya neneen soko jangé ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraaje yi ëlëk bu la yalla deer pan manam bu jam yi dekké ba genn ci seen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci seen groupe lay bok lepp ay ngeene la yu nga xamné day woné rek yërmandé yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ko nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jappe ba nopi nga yek ci sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñaan gi da len do ubil da nga am dara je ñu ubil ëlëk yowal xiyam juroom ñetti bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédine amul benn bo budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel ci ma ngi sédine itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan bi lene itam nasa'i gennena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا
danen la defal ben café bo xamné néna tampon yiw rek lay nek néna yalla dencu ko ci soufa arsh néna du yaqku néna bu ëlëk yomal xiyam yalla jébal lu ko lolou itam tabarakallahu grat la yaangi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni njapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu di hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallahu e di mak ba pare te njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te njapp ma rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reuy ñu xamne so ne len li nga def baxul man ñu la door wala ñu xass la wala ñu yuxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu legi nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal ñappali suko defé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko defé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan daal di jël japp japp lu takku suuf te moko tay Hussein ne ko dedet Hassan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non lañ wara jappé dadi jël té satala ga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non lañ wara jappé mu né ko ni lañuy jappé mak ni di lañ xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaro yende yen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mu melni kon japp e nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy def ñap nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy defé e am na ño xamné ba légui mëna gu ñu japp dañu bëgg ko dé japp ngay jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna jappalé su fekkenté ni nak ndab li dafa ubu lo demé ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na muy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax di yalla di tuddu faratay njapp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna
nga daldi selmu ñet yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikim yaatu way ba gudday bi lool la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi le nopi yi nek ba ci benen nop ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fep nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa diggu bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax neen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne reud bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko faté top top su fekkenti ni itam sa jé dafa am ay ñubbi ñub nga fexé ba top top ba nga xamanteni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy na xamna ñoo xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massa bop am nañu nga xamne dañuy massa bop continue massa walé nop bobu gënal ñu yaxur ñap mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu ci su ko defé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nopi ni ak massa bopam amna ño xamne nak bop dañ ko massa ñett yoon ben massa bi rek doyna nopi ni tam ben massa rek doyna su ko defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko de raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tanki ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tanki su ko defé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojjor dojjor moy li yëkkatiku deng ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ci baramu sank lañ ba kon contrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojjor bi su ko defé nak nga daldi xol ci kaw daldi soga jangé ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko bayé e mën na yaq sa ñap farata yi bu ci ñëk modi yéni yéni modi intention bi ba nga joggé jël sa talaga le doon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far njangu la nga joom def ko njap ba pare sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak njap dedet yene bi def ci am solo ndax farata la

kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté cër yi di ko rag neena lolu itam farata la soko bayé niki ki nga xamné dafa tijiro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax bayyi nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone top lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg na lu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg na lu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon nit yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la masa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenbi yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekon na ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana niko ndox mi digene salté bi nuko raw la ñapp la ay bakaram digene yonent bi niko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn andak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn andak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkentene massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu neko itam e so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone wala muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñapp ma dana ko dingi mu and ak ndox mu wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñapp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mune modi toy xippi ci ñap
ci jamono set neena bu sedde be nit ñi kof kof neena fajar jot wala geey jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla ñindal na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëgulogo lolu yonenti bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti dara jey yi neena modi toy ci ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ko bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar ba ñi geey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ngi ñew te ci jakk ji ndako wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel mi mu ngi ci leegi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñu ndiku de ginaaw bu mu julle muy mu ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yekati ay daraja ñu ni julli ni chablay musallam mu ne kep ko xamni neena sa njaap dafa toj waaw kep ko xamni sa njaap dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen njaap toje rek ñu yeesalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ni biir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassu jigéen ni luy toj ñappam da fay yom waaw ba boko jé sa ñapp di yank ak yow ci dé goor da ngay sori jigéen ni mu né nak bu féké ko xamné ñappam da fa toj mu yéssalat té sori jigéen ni du jaxasso ak ñom ci keur yi né lay tam té fagguul wërsek bu haram luddul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donte tuti na né na yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi denga te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريره رضي الله عنه موخني يونت صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مانام داغا فنانو نجاب نينا ييري ييغا سول ايتام لاب نينا يالا دانا يبال تي ملؤل اعلى ملائكه موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك ديو تي بير تيانغاي نينا دولا نيانال يالا خامغا لوموي واخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana non la sangona malan mu lab neene itam te bu ko de wax dana tuddu sutur denga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bat tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fana no ak lab ñu jeli ñu ci tawban mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di wax ak sahaba yi ne len djup len la ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli moni itam julli bu meuna wër luddul ci lapp luddul ci ñap moni kon nak yap lolu ci julli rek la yey moni kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lapp neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la beug neena malaika yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaika yoy itam dana ñu la beug neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindu lu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla la tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak becc neena ngay nek ci kirayu yalla guddii ak becc neena su lekke sax wala mu nan neena ñam wowo nga lek ci jamono yi lap ak ndox momu nga nan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñu lay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal ndima jamu kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamu ci fi biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek ya ngi ak ñap néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci fi biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamni dafa faral sax di manam yéssal ñap du ñap ba paré du japp ba paré ñap la tej nga jappat yéssal ñap mo di né sa ñap tojul wayé nga jappat ci ko ñap mi ba yu namak ñu nga xamni dañu ñu jog di japp fekk seen ñap tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal ñap ñap ci ko ñap ndax ñap li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yaron ci neena kep ko xamne japp na ci ko ñap yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mune yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena julli na fajar bis limu julle ba sulmal mu daldi gestu ila ana bilal ñu ne ko bilal ngi ni yeneent gi ne bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fi alislam yeneent gi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci alislam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf joju la yalla nangu yeneent gi ne ko ndax degg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sangi di man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ne yalla nangu nako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëg bi ludul ba julli na ñaari rakka ci ñappal neena te itam lama cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal ami yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko lima ko maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fay kenteni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat ni njapp di julli ñaari rakka ci gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana wa ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bop lolu rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mom solo ci ñap ak soccu bala nga japp ñak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nokki te julli wul ñaari rakka togn nama mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn nama mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokki lolu leen leen indi won tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu nuyu mbokki nga xamné bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu.

wala xarm wala musmi la romb la wala yobi naw wala kuddu gi ngay lekke wala ciep bi ci bopam yep ñu ngay sabbal yalla lolu la yalla wax ne subha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al-aziz moy ki not ci nguuram al-hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al-aziz al-hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné mu ne wal ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné wéddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo leen genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wabn as-sabil kay la yakunu dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama atakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul 'iqab ñu né aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ni wama atakumur rasul fa khudhuhu yonentibi lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ ci ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñu ne yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natt julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natt yi tegalo nak waaw natt yi tegalo ndax yalla da fay nattu nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagaleen ci ne ñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan sar yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu bax comme niñ ko bëggalé sen bop yanti sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yow nga bëggal ko nit ñi ba nopi wa fukki million bi fi nek kat kenn nako mëna am ci yeen nga ne joxal diw wa te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi
lolou bu xasse ne ci julit rek kañan ndax.

ko samp na ko sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gorgi ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu souf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn goor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambur di top to fu ñu samp bant ak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi ismaeil xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax neke liko gor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fiñ ko samp du fi ismaeil ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi kër waye neena dal na la fasé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem may na la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam ismaeil mu takaat benen soxna gannaaw bam ko takki itam bayam yëg na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu xijaaz foofu ca makkatal mukarama waaye ba mu ñëwee comme na mu newo nekkee woon baax ci ismaeil noonu rek la demee ndax mom itam fabu waat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba
waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al-bahrayn dang fa fekk genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéeti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ci ngay amé chance waaw ndax yalla e yimu am ci taranga xaliss ci gëna tuti waaw yimu am ci taranga xaliss ci gëna tuti amna ño xamne yalla joxulen xaliss waye joxna len du gën xaliss motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigen ji dina na am chance ndax gooru yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugga ke genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukuna ci kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj koor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko wallahi ismaïl lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak neeku goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet sikim ba dal mu nga wex tallu ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bugu mo won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dug mom dal teena ko ti ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fila na samp bi deugar ismaïl da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñi won modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la te mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay setam ci la ki gën ci nit ñu joge modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la xasu lu mu jur rek
leer ga nekk ci lu mu jur rek leer ga nekk ci ba aksi ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu kenn dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fassa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne leugula yalla defal nga santé ko ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla leen fay yabal melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di isma'il ak ishaq kenn ku ci nek wal ga nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom benn dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna muhammad mo topone cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fakk ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fakk te fakk ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika alkhutub wa allab fama ala tibri arun fi nari hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama
fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko lakku ko lakku ko toggu ko lakk ga metti na suñu ko lakke ba segg la ca bokku litam dañen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarkalla sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci loosu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci loosu jigen fa mu jaar kon nak yew nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci loosu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak ci tere neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet neena lolo taxon ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay sepp yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey sepp dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku bax la motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bi mu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeele nañ ci ma'mar mu jeele ci tawus mu jeele ci bayam bayam jeele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la